Kæri ég að kólsa nær í snýls andið að kæri ég að næst ég að blá að kýrst tónið án út að náða að kæri. Time is 6:09 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ég að nýtt hana sýlt í. Bæða hann en lengið eitt nýgi Benjamin Netanyahu. Ég að ég að dýla. Aj shin hek is eil wasto aj laj da nan da git e apn ye da si khano ya aj shin da ya a e pelsel kha nishin de git e ya hol shish da nila ishin I nila ni git e apn ye e aj de ya di benjamin net ni ya hubet ni git e ya E aj din ye la Palestinians dan lini shit e ya cat ni ye ganza je aj a bin e a kri e a pshas anaj na no e a pahne e aj de ya hat aj e a khadash do nesti Palestinians nan lat e a vulnas ado list an nini to na hatlo dan nila e aj de ya hat a banat hanne Aro di shint eyal to aj defense secretary Hedseth bide nigeet eya bahne. E aj eyal to di salal so nige aj laj al kitaht abna nishdil inde aj eyal az az anatis nilda nila ebini nal aj ayego bahad alzan aj Eyat ona nishkid on nehuyi la da nila. Eyajd eyat oba nadhane. Arosan eya sa. Ajd eya ayyigo baht ilsan de da nem. Eyajd shint eya sto beyna gid eya niti da nila. Gloria Steenam eyas bitit ninde eyayt. 1960s to 70s bi khahanta aj de ya US women's movement hatsan de da nila e aj shinti to in the da shashi aj miss magazine ningo aj to nal sos la el ya e aj to yopnash be bahat ilsan de da nila e aj shinti ya nast etino na ki ya na khande Ajd eya khwayna gid eya nt eda nila. Didi an ye Massachusetts arid eya nada hannel to ajr did eya la. A son in law ajd eya ba al chin ni seed no ba hanna e. Ada do nasgu neho do inda da. Ajr had ada do al neho dro ko eya din za go eya bilgo di shir. E ajd eid o mistral go ea dol nil jodan. Texas nas ajd ea tchadin de milt se shnilt ao. Ajn eid shad atocha apt shugo aj kedat ini. E aj bishle chi ajr ea don dal nishta ea da zlin da nila. Ye go ea ajn nada hastrani bini na ea kudza. Danila ko ishid ea adre ucht oba na dahanet la. Eri ea adre hansod ea dahanet gid ea hin hilt anan ado li. Aro inda da did ea kudre atran hilgao zo wesan chuma un zri da hot edo li gid ea adre di shjid ea anche nada di studo inda da goski anche da hanada al jo do li. Aro llaho ea nad aalt hindo nad adnodolill. Nigeill llyn aro bygir ea gwt eirolill condadon eill cydi. A nigeill sys ydyn ar ea ndal cydolill. E apt ysdeid ea asla datsys trachil ceirod ea dan iol dolill. Aro nalt hini ea cydol ysbwyga adrd ea nad aalt nad anila. Aro da moro dintrin anishkuna bitli aajit ea goski anhi nadal
Dahnadal jodolil, edid le, kut edolil. Tsamdo saho nadal, tindo nadat netolil, anila. E aht on yed le, sni, don wacha ea haljish dolil, anila. Hatonil kiti. Ajd e an yed latin, a kui ean dal kitolil. Shada ato e apt stet ea. Schlaat das ist reichel, kerut ea nata niol dolil, hilch et o ea hot edo lilt anila, ajit ea dial bigaho ajit e nalt hini ea nalt ni dolil, tipini ea stradado distino atse bigo, ol kilo ajit ea nihe ea hanat atolil, Aron ye di anigin he nat atolil git ea. Sis rido tatino ba anast e ol kisota nila e ajd ea hut e. Here's the latest weather forecast for the Wissant Mountains. Today mostly sunny in the morning.